kunag, kawari kunag, kawari kunag, maging ako kinaku. Kawari kunag, kawari kunag, kawari kunag, maging ako kinaku.